Diki nyampu la tha piti lerim ki thuzwe ka zo song. Yang di lerim la chetan chilog yon na ngol goa saldanji julei.